bia ne na ene na ja edikan a otie me ewo dwumadie dwumadie ye frene me menti adekrentia ye kase menti no sisi a me no we kase otie me sisi ai oda sisi ai a otie me anabia wutwika ana wo dwumam wo ba bi se die kra na bia na otie mi enyina no eye enkoda enti ana enti ye bre mebo enkola enti ni ebre ne me be ka bibi kakra ane me menti ene me be ka bibi e de be fa we be bia me de be fa eye sebi ye man mu bi a eche bi ebi wonu mu a eye abache boni bi e won koda bi su se otisa ene momo de utie wiya jai sadie no minim se enye ma nyina na tisa na mani bi wonu ma sa na motie se ne ba aye bone na be ma woni ne tie eka na nimu a na ba ne bu afu ade che enye ne ba pa no onu se o ba bi wonu ma owo ba ko na mienu na bema bi nyame na dom na sokushia bema bi na bema ne eware no na bema ne ne kufie nyame abomote bema ne hwe no ehwe akola ne nyina fa akora na fa akora ne se eye ne ba a wo hwe akoda ne nyina aka ho beti akola no ebi ono ma onfa ni die ani bu emma bema no adentia enye de papa no no de papa so oba bi ye kasei ne papa no so ensola no pa enyi sika emfam de no ne papa emma emetua ne school fees ne papa ensane ne sika ba be ma na fa ne se eja oba wa ware ne se bi oba de so pa oba opa na ye mmun nyina meboa eti be ma na fa no ane wo hwa ko no ne akoda no na akora ne yaade ne se nye ne se be ma no ekoka pe na oba no se bi ko se bi nyaade onyinyo nanim ana betia tia su tia tia meba ebia na akora na dia wo ye ne nye ebu onum a akola ne suban bia wo da na die enyema bia wo ye bose maame na e de fe bet be mani ehwe a kire hu se bia akora na dia wo ye ne osen ti adi na kura ne ye no on pesa kura ne beko ho but ma mene ka chese eh ade unzu nti akura no unzu mo no unzu nye ni sei akola bi timi je ne papa na nim ti ka se nyo ba ne mi o nyo ba ne mi eti se mbe na obie na no ka che ne se enye oba ne mi enti uti metia me uti me ye mi sei no ha eti se be ma no so ma ne bufuka ese kenye me ba no so dia sa na che dia ko o papa ho ebi a papa ne sa be bi kwa no che gato ebi a papa me bi o che no kra no unni ba bia wo ebi a papa be bi o nam kra no ni me bi o nam bet o nyame ehu mo bro ni obi nyame donti ewura o be ma bi mu ewura mu dia hwe wo afa o maame afa kona ne wafa waka no ho ene wo no e boka na eti so koto aduane a ka eti koto aduane mienu na jamini mi se jamini koto mutwe ana mabeti meto abeti ne asiga mini oba mi oba we ne bedie oba na mini bedie no akola nka ho beto wa hunsi akola aka ho ntino otoye no wato akola de ndi aka ho oto wo de ndi aka ho ama akola ne benya bia di lesa akola ne bibi na be ma ne kwaka na wanya adaje wanya butre wanya akoma wasi ubo akase de bi akona no susu ti akona no susu dwodwo susu ni sei aden enyo ba no opa ko ubi na ti ti oba no bet se wo hia bibi dia okop papa no kache ni se bo me na ebi a sei akona na tale bi fi obeto samna na de ba be si atane no be ma ne beti sika akoto samna ba odi si a odi be si oba na tare ye
eti se bi onuma na kasa bi a mempɛ oba wa wo baako ana mienu a ebi ona mbeka so bi nti ase ebi ade akwala ne beya akyere ne nti no ene spam no twa no ana mekofo oba a onwoye na mi no oba ne onwoye ni akwetena yakobo bra eje yami adum na si mienu ewa oni de mia musa mia me ba no obetimi atia no emena yiye Emani bi esu ene mobain ene masadi wiba. Minu ya ba a witi eme. Ema abunfu. Fasemi eya asem nefabon tumano. Bema na nyabotre edi amau. Ebi kwa unu mise okasa ene uniye biti afi. Bema na edu abonitri mpose. Obano onkambana simbi imda. Emene bi woyi adie bi chene no. Akurani ya adie bi enya wakote ya no. Woyi ebi bi chene no. Bema na bonitini mu pose obano wankanase mwenda. Unya akobe pama akurani finifi ya. Umu akurana nebuofu. Bene si duwe trasa no unumise nechi achia. Eti mi dobi ase. Adie na obani ye ye na papani kwa kaya man bufu ye na. Aise unya kasetia na. Adie bi ye no no. Kwe enye nime menye na ana sebi omiti mi kama se mo. Obe kananu watu mu. Ito honu mas. Menu mu se mi kofa obe. Efa nene akola ne kango de mi be mi fie. Metame kaa simbi se abranti bi ono di ono kwa neko fo ba no wawo nai. Wawo mako mako nai. Oo obranti no no nebaya bako pe. Na nai no kofa ya no ni mse wenye adi ya mre. Onua nesai dreami ke ijwane nemu pabwa. Esa mba baki. Men kan kire wo se sebio ko sebio nyade oba okofo oba no wawo ba ko mienu a ye bone da bi men kan sa kasa no nemum se kasa me kan kire wo se oba no e ya de bone wo ya mfumsuo bi na se ukuru na wako ware no be ma ne tie no wo tie akoda na sa kwane ade ne nya men supportu oba no men supportu no enyina ba na chi enya die bi emma be ma no ennu no so abefa wo ene oba ne betena we emma be ma no no ho so abefa wo ne akora ne tena we cause du be bia ya na eya se akora ne be yi ne si aduasa kasa kasa na chire papa no ebi akra no akwa bonti akodi agro bi akohu ne ye bi ana wodi bafi ede ba ama ne papa no ti papa ne be hunu ya otie akoda no ena musɛ eye wodi oba ne nti no oye mwesho ana ma obuofu na wo pese oka bibi u jina ba na chi ke ba ye kesi jina be ma na chi ne jina na mumie no jina manka mum na montie akola ne se ade a wo ye ne fra quantum oni shari oba pala kasa asenchenu. Akwala nibe unu se, adiena miyeni, mima amene bapa kabo mu se, adiena miyeni enye. But, abra ube ye wajweni se, ube jina kwa dane chi. Na, one papa no, ayamu no, akwala nibe unu se se, ukwala chane chinti, papa no, eni dieni buu ema no. Eti se, uye sadiena, na, omu akwala no, ama, wanfa, eni die, eni buu, ema papa no. Ebi chiswa, wapamwa kwa dana, wakasi wapamwa kwa wakasi debi, ewe, wapamwa mebase, meni kwa se, meni kwa mebane kwa hii, meni mebane namu. Afina abe kache nise, ane, inyadi nisa kwa tu samadu ya ni mti, yesu udiye. Wadisa kwa tu abrodu ya ni mesi udiye, iti sabri ya uso bakasa unko. Eti bema ne befia na odi ajwene fufu ne befi debe bebe biye huwa kurana ne buwa fu yewose yewomi onuma indipeni biwa onye
ye wo bema bi wonu ma se bi ku se bi nya de o ti akola o ti mi ti ma ne buru so ebu o ma de so bo bo akola nche o ma ne o ti mi nche de o bo ne ku no enu de me support bema se bo ne akola ne ku no sa beti akola ne ya de ne se nya ye wo ti eh ye wo ka ye wo ni bo ye wo ti ana so de ti akoda no o ni o nyima bi o beti mi de ati akoda no ne mum se be fa se kan ade ade abambi a otime ebie mu do di be pa kwere be di ni dem da bi ene de me support o ne mum se akwara ne yade o mu se eyo ene nkoda bi a nkoda na ba no bo se obeti ma ye ni ye bi bo se wo sa sa bi no o chia ne ho no o ye nyema bi no ye bibi se basa basa na ade ne papa ne hu no se ei akwada ya me ne ne ti debi debi akwara be gye me nsam ti ma me ti ane na me twi ne mfiri ekwambo na me fane na ekwampapa mu no masa ade na akwara ne be ye no ma me be pa cho ja wu kunu no janachi ane ne mu twi akwara ne mfiri kwambo ne na fane kwa ema kwampapa mu

eji se uyo ba na se uyo adwen se udo ba no po ba na se mo a be ma na ne ne tini mpem be oba na uma na se mo a ebi akora ne be ya die bi fe be wi ase no na atwene asa dane asa ba behwe na fa be kwa tiawo e be kwa tiawo enti mesre se akwoti akoda na mumienu muntia na muntia no se bi wo asem bi kwa na abeka kire be ma na ana be bibia enye ne wo akora na nim de yami ase sa ano so baba be ma ne ne yire ekotokwa wo akora nim eye nim gwasie tianu dina tem kan samakase ano ebeba ani medasi pi midi de jamanso ogoro ogoro ni eye bakope ani aseda na mde mawo se odi wafidi atoha utie mementi sabe me twa me ho aba eba ni ebeko nasem clinic eba kuti unyame asem na aja ene ekwesi ada na ede ani abuabua ye ho ede sisi ho medasi pi ba

attach contractor be bia me mo ache na na o se ditu ti o be bi go otunfo okoso akwa mu ohere kasa ya che unu sa.

0: bia wo no pa bia
1: to say mo
0: ya wo ma ni si ne ma ye no o ma na si uya no pa
1: ma na na ji
0: e rade ma na si uya e si uya ni na mo bia wo bia ma share the link for me share the link for me share the link for me Ana pai wa mana siwiye

0: Ama me.
1: God bless you, my goodness. So and no nedo.
0: Nedo.
1: Okay.
0: And na enyu bi Jesus be pwebi po. Eti fi orani wa bi.
1: Papa wuna otre no.
0: Sa nyu ni nyina.
1: My goodness. Sa tu ni biema me, sa tu ni biema me sa. Sa tu ni biema me.
0: Nedo. Nedo. Nani Franka. Na ya do ama me me pesen sem no eko nipa no tie. Ode me aba Yesu de me aba. Na didi bia na se na didi bia no ase. Na ne franka no ayedo.
1: Amen.
0: Nyankopon entume fra no ye ododo. Ano no nam so ji ye nti sa franka no ye him a honkonkon ni Yesu Kristo. Obo won sem ade se oguama no ani onyam.
1: My goodness.
0: Osi ode mi aba. Ne didi bia na se na ne franka na yedo amami so ti se

0: God bless you. This is indeed legendary worship, and it's all about the legends in praise. And na eba so obeti na na forinka obeti elder jarinka obeti osueni fifanka obeti professor Kofi Abraham obeti Hagar Pia and ni bebre ka ho na ye the legends in praise eba papa kokompe eye de ne bae e ba ne sei na kokompe ne bae
1: kokompe no ho asem no e wo ho
0: okay
1: me kan no meje bi
0: okay ka je bi
1: se e chiremu ni nti na ya kola me ne me papa na tie
0: okay
1: na ya tie kura si tu
0: okay
1: Nikoku muna jaye nyina yo ya wo ye nkola sa
0: okay
1: nako meti anajo ya dana akrofo ba me papa so etwin sika si ni so a se wanfa ni sika wa ma zata na mso me ni papa na wo kure ya sie
0: okay
1: na iwe musi ya me papa na ma re ho nti em se e firi ho no na misuku kuro mu no akoye din
0: okay
1: school crew mo na aye diamon enti e kova se sa aye sa dia me ma me de me ma asofo se omo ne me nante no mo fa me enti timi
0: okay
1: oda da asofo bi no mo na se sa
0: na je se akronfo ne be wie ni na ma abrabo be ye slow cry be bafom
1: e bafom na je se ye nim ye left and right baby e be fa bia bi o
0: okay
1: na nyame bie kwan to baby a e kwan intimi na
0: okay
1: ha na ni ko school no ko duro be se form 1 no
0: okay
1: me lo ko ofia satana me papa nso kromfo prepare na woni aho odin so be fi school bi e
0: se o man fa ejapade na nko keke o musa prepare no
1: ejapade ni skani ade na wona papa chese akurasi woni zi woni sika wo ho nom zisu anyesi bibi so ama mo paadi asika ni adiade nom de beyi nanu aho enti e du ba bi no na se mi jai
0: okay
1: na mi didi asofo na chi se de ma me nom e kaaye no aha enti sa asem wi no ko ya re ho sem e de ma me satana me na na enti si
0: okay
1: di school no e kro no a me wo fi na me na no aho no mene ya hunu ame ehwia enye yi na emubui nso ehunu yi emubui
0: okay
1: emubui ya na ame kodi hospital doctors insem no omu ye mo operation se ni adeade anti se me nante na ohwia se de busa me ho asem ti na me de win so se me nante na ohwia hun se me na no left one na se de isitie no me de bo kokope me twe no me twe me na na se
0: okay
1: sana me de nante ye bibia ko ba bia no me de yakopon asem se yesi se o ma enkwan e media
0: okay
1: inti se obusa me hona sem a na akwa se obi onimi bia ei na wo bim so akura se wo no papa na e kura nim se mo betwutwa wo papa no bi kura mo e ka wo nti wo so nti ase
0: okay
1: just meti ase me nan mo mu na me nya no se ni amepe inti na kakra me pese nipa na adwunum bi on bi e obi ho me na o pese o check me na me wote me nema bi ase fa me ho a kokompi no ye ba se music ne ba ma bra bu mu a me bobo bobo nyum no a ena ewrade ye madom disa nyum we tu makoma na me se metre
0: okay
1: kwam bia so metre sa
0: nyum account na ba kumpa
1: ena aka me de nante a
0: obeboku bakupe
1: me boku kumpe no
0: we ye
1: na me ye ye urade aye enti kokumpe no a e ba anyum no mu em se ni bikakra me ka dia afye atifo onso so enti ase ene mo abia bia obi sia me kina bia se be won kase bia akofi bi na bia me ko di ye
0: that's right Ifra komemu
1: ah kami na ba kuna mi dimi na ma na ba go go be ye radia ye fast utu pass mo tu pass no bo ame pa o mo ye good o pass mo pa kasa Yeah. Nana so keyboards no.
0: Yes, legendary.
1: Utun se odi ye adwuma
0: pa. Odi ye adwuma pa.
1: Ya pa be ma high me dey high me nika.
0: High ye dey pa. Yes, I'm copy him one more time na ye met you from them. Evra come moi.
1: Oh. Na ka ni na ba ku a me divina mo.

yebe mao eye scratch card na wa scratch ni wanya code bi na code ni wa send ni code ni ko *713*27# moja dasifu o send ni ko ho wie pe na achede a ye de mao no

0: ante man edi aka ho busia ye kona fe yakwa kudi nkomo nemse kosiara se di drua na chese ensure yen have talk no na edru so edi kan ya de chasee na ididi nkomo ede fire pomoden ho esanse ye kwa ye be no se wa wuti mi hunya dia ntumi nti radio no na me hunya dia mi ntumi nso metena emekasa nti ye kwa ye be nyina sika ye pe ebeya ibisi ni nyira ya ho den na ye depe yedisi unisika untimi nti dai sana wuni ahoden so untimi nkopi sika ni bi sana tie na enumere se de bia wuni mno mene Dr. Ben Nyako adudo na friend se Dr. Mehingham papa na wode eye enuane esaya de no na de bia yetwetwe nkomo wo fie ha sei na Mehingham wa ono soso ewa ha ne ba e fe me hemwa ono ewa ha ana fe me hemwa ono soso ajineja mabaja fodi o matina sidada akra jk yamwa ewa ha opanyi oridwa ono soso ewa ha sei ana fe me papa osofu dia ono soso atina se dada Dr. Mehingham atina se yenko da yenko di nkomo ana otwetwa me di nkomo kakra okase e beto aso na hoto enko en komo de ni bi edok ni e kasafa de ehin hu de di kama milika mu adwo ansa akwaba
1: ya eja
0: ko ngwa na chicha bi aso ye nso
1: that's right
0: na hoto ye di nkomo na hoto twa mu no na enen so so no ye beto aso kakra na ye nsha se mfam free ba bi a yiye na ye ko ye nim kakra bi a na afi enem pese wo kasafa yade a e fre ni se typhoid yade a e fre ni se typhoid isan se sayade mehu se nye mia mehu se enye yare papa e kawa experience ne ye basa na ye nye fre hene e kwan ba so ne fokra ye se typhoid ye kunye ni dinami hu dia de be manwo twi ni twi din ni binim ni munde de menima typhoid eno an ye ka nanso so enhu ade potia nipa ye ya ekofa sa yare no eba na yare no mpo eba ni su ne ne ban etesen symptoms bay na mehu se ade ye koi die de ye mi ibia me nko hospital die ba de ye mi suspect se ma me ntu ho na mo na I bit my way and I bit me a way yade a ye kasi di hun koma broad ana meti ese sa
1: mu bypa
0: mu baya ese ye bi bi mu kwa chiri e ma amanfo ete ase sa yade enkora betime nya pagini betime nya kokora brewa obi etime nya be mante enkete sia obi e betime nya san se ubu ha me hu se bi aka no na me hwe no so ye very young ano ho din okoba ano din mutumiri kai bibia but ebra mi hu se saade ne bi na ekoso odi panikain mi hwe ni pana ase mi hu sa mpa akoi ase ade na wo so no wabo hu ah em se na so we dey say yare na ban o si debi debi jaja de ade ne yame no wo nti ase sabi da ebon bi a men susu afa edu ba bi kra no me frɛ be sofo ka kyerɛ sofo na sense me fi abai fo de brɛ omo de omo ye me no ese omo ye de makɔ because da bi a me susu o kan nyina
1: yeah no kra
0: o wa o te ni bi wo na so na obi afrɛ no na na de ni obeda nya ne nfifra te ni sit ham dok ye ni nkomo kakra se ho na apese yemfa mfiri a na ye tiesi mu na wo twi de twa mu no so e bia ye
1: all right my chat for
0: na ma min ka ben ham white powder no katem kakra
1: okay
0: na ye mbre mu e usia o se prince man o da bia metra ha me di kai bo ho da wuro kire o se white powder no papa no betena ha onya bre kura nkire white powder no emu ye na emu ye ni a ye nyam no mbie na ye tiesi na ye hu de ye no ye de ye ka ye ni nia ye ka
2: en shi right
0: white powder no e ye ma obi a koto dwom wo na mate gogoro gogoro gogoro gogoro wo te se koto dwom na niamba bi kika kika bom doctor se sa de ye fra bibi bi te se wo fi kura no mfa nya example won se kotoka sie no mu hono no ye wo niamba bi ye dia ma no ma sie no ye mremremre sie fra hydraulic sie no se afi se no sa na won to bi ngol sie no chimu chimu ne mu den den den den den den den den den bicycle etro bia wo se wo na mo a chee na esusum na wo de pad no beti twi twi twi twi twi twi ukoto oil na di gum pe na twifa so abo se ne dede ni nyina na ejai sa na doctor si kotujwe etie ukotujwe no ye ma utimi kwa kwa no no a wonte hwe no na me de ade bi kotujwe ntini mi dompe mi no di firi soro ene de ehye wona ntini mu no ana aba bi sie ni ana wodi ade bi tse kura bi na wodi abutu so ana wodi ade bi a ye trotrotro ade bi a ye tro ana wodi agum se be ye a wonam a kotujwe ni mi no nkase no enko kambum e ka twia ni pe se trotro no sa afro na mwa uti yaw pa se view sana tie doctor chiri munu sana wache se tie ne munu se wudi ya na yese bia unya white powder no pe acha na wache na wache mi nubu se ugro kugro na afi na ka waru mtu mi nante na afi yaw na jai afi una ntia unti kugro kugro biu una mwa una se hait se fum uti adi yesu kura unti una tika krebia na wakuma ebo pau pau pau e kwa kure se unanti aji se ofaka udanyi udana jua utite wakuma yung ebogu wa su utida su mienu su abetu kum kum kum kum doctor aji se utite wakuma ebogu wa su kum kum etire usi owo problem inisu oboma na jijigu wa su kum kum kum kum debi etire bia wakuma esi ya diensasha uyefunumu yitu wakuma nefri uyem ehe problem ya rikesie a wadru a minim ene Dr. Mayham ne white powder wa wo mujabroso pressure diabetes fo wona wo fibroid wona wo eye yari bi ti yesi e fre no de mama no ngon se no kra bia
1: fibroid
0: yeah aba abigira wo yem ama che se wo yem wo hwia enye yie bia na me die ya make ya akwai na me de di won komoi yesi wonya typhoid we so so the fibroid typhoid fibroid almost a pa mu di no we bo sisi akwa na ye mse se mi hu de me bo me se fibroid di we no na akwa na kan na se typhoid o sa ni pe nyina no mu hia white powder e so ni pedua no so na sa ma ni pedua na ho den ade bi a wa hwere wo ni pedua no mu no poison bia doctor Kacho si ni ani ye di nyina se se e poison nsu a ye no yaduani aye die fruit aye to die vegetables nyina aye chemicals and as see yade akwakoka no ntisi wiase ba bi aye duru no ye duru ba bi ani nyan so wudi agro wodi die hu kakra bi wudi ko mu a obenya haw nti wudi ana se obenya white powder wudi gun suma no pa wasori a wudi die no na wannom waka honum enyumre wodi die wi a woni aduani bi ansu pe na betima no no na di bi egun su nu aka hunu na wanom na da na ena anopai ana maami bi frɛ me na o si because mi kotobi na de ana mi pedua mu ye me no enya asem ketoa na mi kotoye no ese me num baako enura enyumre no ade akyinye no ese mi jame na bebre mi jame na bebre na mi konso a ese niamma mi hunu na ese me na na mi jente ese ma hu abome me nkoso no mu ana se me nyede ka me se me frere doctor na nsusu me frere na akwa me se ebia za bro wa sorry dem na mse da ebia na ewuru wa na me frere wa na mse koso no se wo hunya obasabasa se bibia anye wo to da bi ne yem na no o ja na kakra na na nsusu se no hu se o ja de na wie ye no e te ko ye no di pedue no ay free
1: sa pepe
0: se ya no ka che me e na no pe ya
1: sa pepe obi onu ma o jane na bia no obi wie no na ni pedue no ay free
0: sa ta mso wo ka na mso mi shi dia so sa ha la mso mo chire mso mi shi dia so ana me kan se ya de chenam so onko so no onum
1: sa
0: na onum di ba bi ono abi hu adanse ya beba ominim se sa bi wuti ye
1: sa
0: ma me krote wuti bi ampato ya afre me na enyumri ya beto wan kasa wo ka bibi se wuti mi ya afre me fre me enyumri ya na doctor wa me manu ne nkasa wa fidie so na wa di adanse ya de onum na nmra nko ampo no de adru no aye de ama wo doctor yenko typhoid ne so na yenyi fibroid no ɛno deɛ maka ho asɛm dada ɛno deɛ menim ho asɛm ka yɛdi nkɔmɔ kakra
1: kwasi sɛdeɛ onipa no kaeɛ no nokorɛ mu ne typhoid yareɛ no yare a Ghana ha ɛbu papapapapa ɛbu yie nipa wɔ typhoid dɔso papa nyɛ ize na ne senti ɛne sɛ ɛnneɛma a ɛde typhoid no ba no ɛdɔso dɔsu papaapa nti na ɛbu no deɛdi kan ɛnya ɛwɔ yɛadidie ne yɛnom aduane ɛnya typhoid no ɛfi aduane mu ɛna nsuo mu yɛka aduane no a yɛwɔ ɛnam ahoɔ bi a ɛkare saa typhoid bacteria no a yɛfrɛ no s typhi no anaasɛ salmonella typhi no aduane bi te sɛ akokɔnam
0: akokɔnam
1: yes
0: ti ma typhoid
1: papapapapa
0: ade nti
1: sɛ typhoid no kɔtena aboa akokɔ no mu to wi a nsa bɛka
0: ne mpa wɔ da soɔ no
1: ɛtumi
0: yɛ te sɛ akokɔnam ɔnya akokɔnam a ne ho tɔ no
1: saa ne ho
0: ɔnya baabi papa da ɛtumi yɛ n'adwuma yie
1: nti sɛ ɛnkenka sɛ woanoa ama ampe number 2 kosua ofra koko no mu a otimi kɔtena kosua no nso mu nti sɛ wonoa kosua no amena ampen paa nkum typhoid aboa no
0: sɛ mosomo sɛ yɛno akyɛ 5 minutes manom yɛnyi
1: nti ɛkɔ ɛfa so nyana mbobɔ so no
0: ok ɛne mma no mio ma monni deɛ binom ka no o semanum yɛsi kosua de akyɛ semanum na aben moma no nsi so ɛnyɛ hwee
1: afei nsuo mu nam
0: fish
1: ohun sɛ yɛn Ghanafoɔ yɛnni yɛn ho ni wokɔ nkran a ɛpo no ano
0: ɛhɔ ne gya yɛn
1: ɛna amanfoɔ gya wɔ mu nan
0: bɔɔla nsuo ta no ɔtwee agu
1: nti sɛ nnipa no ɔkɔgya a ne nan wɔ hɔ no so ɔwɔ typhoid yare no bi a yɛana ɛkɔ n'agya nan no mu ɛkɔ po no mu na fish no
0: wɔn nso akɔfa bi
1: akɔsɔ ɛdi
0: ɔmɔ akɔta ne bi ɔmɔ di ane
1: saa
0: ok
1: na aba ne mu nti wɔn nso kɔwe a
0: nsuo anya
1: na nsuo anya nti abu papapapa afei nsuo a yɛnom yi saa nsuo a abeba soɔ a obiara yɛ bie no baabi bi wɔ hɔ a ɔmo ɛtwiti a ɔmo ntwiti ne yie typhoid no ɛtumi de ba papaapa
0: efi wɔ mu
1: saa nsuo no wɔn bebree wɔ hɔ a sɛnea ɛsɛ wɔn de fa mfidie mu a
0: sɔnesɔ no
1: ne ade no ɔnyɛ ne saa nti ɛna wɔn sɛ nsuo no bu sɛ sɛ obi yɛ
0: yɛbi different products
1: saa nti ɛno nso so
2: ɛna generally no ɛyɛ baabi ahonidie
1: saa
2: ahonidie nti baabi ahonidie ni no typhoid ɛba hɔ nti kitchen obi tumi yɛ aduane no agya nkukuo no si hɔ bɛyɛ 3 days na esi hɔ ɛmoa no nya bɛduru ɔnom a ɔmo ani bɛgye yɛ nsuo a de noa aduane obu ɔnom a wɔto ne nsuo bɛ on treaty
0: mu okura tanks fie ɔnom bɛyɛ mfie mmienu koraa ni
2: ɛnhurum da
0: ɛno bi ne ɛsa nom
2: yɛde
0: noa aduane yɛde dware esi nneɛma yi biara
2: nti saa nneɛma no World Health Organization ɔmo yɛ nhwɛmu ɛfa typhoid no na mo hwɛ mu na ɔmo mehu sɛ afe biara no saa nhwɛ mu a mekan no 2019 na ɔmo yɛɛ nti saa mede akɔ anim afe biara nnipa 110,000 ɛna typhoid ɛkum nti nnipa maako 110,000 na typhoid ɛkum wɔ mu afe biara wei yɛ 2019 asɛm
0: saa berɛ deɛ ɛnim baabi akɔ
2: nti saa mede millions ɛna ɛkum wɔ mu ɛsiane sɛ sei no yɛahonedie no ɛkɔ fam nsuo emuna ya ni akofa bola ni abetu egum cho ni na na e de how neba ti typhoid ne de enye izi
0: nipa 100,000 over
2: ene kuwa mwa afibia anu ya 2019 asem na meke the latest ayibadi ya min ekwe ni mupa
0: ok
1: ansana 100,000 ibi wu na nipa between 11 to 21 million between 11 to 21 million nya typhoid afibia 21 million afibia o
0: na na kunu bet 100,000
2: anya 2019 asem ni ekin nti 25 year
1: oh typhoid ya dey kunu papa because one say cheni pedu enmu a etimi bo omutimi bonu tokro ewo onsun mu omutimi bonu tokro onsun mu dogo ha onya obekọ ejanan so no na emuja ewo mu e che o se umu abonu bonu tokro ewo
0: emuja nwinu gu mu
1: emuja nwinu gu mu nti enye yare papa e na ne konso e den kakra ne ko e den le le se se na me kire e kwa fa su nya no nti na ma no ko ye den
0: ahonidie no na yesu enu uda so tifin no
1: sa ena de ba kwa sa won ho ne se se wo tritia na emu anu siti om siti om siti na u jaye a mo se no ma sa ase
0: e lo ba sa kro mo mo ba bi bi o nya ho wa soro soro om
1: sa so enti se wo tritia na se obo mo de se obe triti ni ye ama na firi ho akra ama wo enti senen otie no no na ebu yare ehu pa kum nipa bebre kum nipa pa ebede na obetime hu se wonya typhoid yade anase wonya yade no bi enti yade ka hu se yade die ne anum nsuo fish kusua ena sane man mu ena yenya fi ebi ho so so a nya no
0: nko ya ho ne die
1: ya ho ne die ba
0: bi ya nnum
1: e fi wo bi ya no
2: e du fi ya ya ya ko chi na e du ya ne a fa aduane
0: ka mo ho
1: sa
0: ko ja na so on ho ne sa
1: fuf o sa
0: she ni pa bon tin ko yi ase ba
2: o nya wu ma o fa o hu aduane na
1: e so wudi se abro cha ho ne die no ko ani mo no ke e so te do do e ho no so te omunye bi efri enkokwa nam a omunwe ni nkosua ne sane man e na ekwa ba akopa enso ene se obi wo ha na wakoto enam ni na o dia beshe fridge mu o dia beshe fridge mu na wakoto vegetables lettuce ne sane man na o dia she the same fridge ni mu abo ano ebe ba betra lettuce ni mu unwa oru hwanu otwtwawe nsabetu miaka
2: oru no kaso edi nu nsio maani ayi
0: dok akoko bia na wo mu ana se se netie
1: o
0: eh ja na no ye wi no mo
1: senti no susu ka ho na abu no
0: ifi akoko ne poti
1: masa abu papa papa papa typhoid abu papa papa even gana fo mu abu che de broa mo se ne yare na o ka sentence no a na bi san se wa cheke typhoid o se da bi dienti a omu ta ncheke ne se wo se ho no de omu susu o ma de sun kunim enti but wo be hwe no ana typhoid ne ho ahmeti ye ne ho ahmeti e be de na be hu so nya bi symptoms and say ne bi kai uti it me jump uti it me pile wo bi ho so a awoti me de no nka se awoti no afei ukọ na aduane community aduane de wanu mu a etse nyo
0: nyo ya neka kre bi kọ no anwa me
2: mami
1: mami afei oya fun ya oya ya fun ya oya bi ba bi a otim se ya wa du ba bi a bo se bi a oya fun suru ho ana part bi kra he etimi ya oya afei obu ho a onya typhoid na ne yem timi tim ele obi won so so a ono so o jane na isa
0: ni ni uja mu na ye na ti di
1: o yem ida so yem ti ana so obi fie emu bia etini
0: ada na ma bi tim na bi edi ehwi
1: aboa no suban no no
0: okay
1: eh no suban no so no sisi afei ri ba bi a wo ye mre wo nante ka kre bi a no wa bre edu ba bi a na wo hunam mu eya wo ya wo na mutu tu pa wo da sori a se ba yi a wo betime si fom na ye din typhoid edu ba bi a obi okra timi ma no bo wa boy timi ma no e bo wa obi on so a ensanwa kakran kakra titiu ne kukum ne bo so ensanwa etimi be gu ne bo so enti typhoid ya ready e yare boni papa papa papa
2: na afi boni funo
1: fie ene abofuno bo wa o fe bo ane bo funo
0: eti mama osote
1: ana
0: eti mama ye
1: eti mama osote kwesi ade ba ko pa e ho typhoid no ho se kwesi so we ya o be ka se obi na ye o no ni suba no no
0: o be ka se ba ye
1: oh yes o mu be bre ba o mu pa na o ka ne sinti ana o be ma ya o mu sa de shem se bo se wo chini a
0: nkoda
1: nkoda so any ahosisie du ba bi ahotimi sisie o
0: yesa
1: na yi no eye munu nra basa into o hwa was miyari de bibi wo
3: nra ba ko wa dani miasa wo ko ba bi a ese o bi na bo ni bia
0: o
3: wo sika wo tuanye bi ni
0: so tia na
3: tia etuma aye se de ace
0: aye wo
3: ya tayo wo ye stubborn papa
1: sa uja onai
3: ya dia
0: e uja onai
1: nsu na na eh na so te
3: ya dia ni hu hu
1: na na ese nsu ji e ja na sa on se ese si ye wa
3: awo si
1: ti mi ja onai
0: eh e dio
3: eh ni na ya sa e tu oba ye
1: e che ko si apo nudu ya
3: sa
0: ni so ti anet o be jinsu adi
1: e na o tumi na
3: o ho se se
0: doctor check nsu a o ga jo so nya
1: ita so and now me bre krumpu ncheke me bre ntan cheke se typhoid makumakumaku na cheke nti obeda ni dua
2: ane ba ko a eye susu se wachi nkase no nti at times e present no to say osa
3: it means
2: typhoid no symptoms no nti obo se
0: dua ni unidi ya no aya se yemuwo e dua ni to mu aso na
2: o kona ka che doctor nsisi na doctor na jobe ko se bia osa na e ba yi nti ni pa ebue no escape typhoid no omo hwe nti wa ti bra mu no ti ma eye oya okoko ti mi se o ti mu akoma so bo kin kin kin
3: etu ba bp so ko soro
0: pressure
3: ya
0: ne wo bi kra dia ne na chese dia ne o
2: eti a typhoid dia anu odin
0: it ni kum ni pa passion wada
1: oh en kum passion sa
0: symptoms so na ba ma obo ni pedia na bi se bi koso
2: na e koso che na se wa hwe antreaty a ho na de how ne ba no because ti mi ko na ni ma on so e o ka se em on so ni mutimi tutu ntukru afi moja na yade ese
0: uja na ye moja room
2: dia ade ba ko so ye ne se e ho no so na aduan no
0: wa di
2: e mu nyane no no e be twetwe akọ ni paduan ni nti ba bia nyane no re twetwe akọ no
0: to kra be de
2: kra be dem nti nutrients wa so nyane no won sanka nti enye easy
0: it mi sai me fa se se me mu bia na madam fo ne doctor e be ti ma sai na na
1: to me say but you say be I'm fine say only need the din in tesu na ne hu su bi sa sa fi abuo mu e fi abuo mu ne ba ho nti se e fi abuo mu e ne ba ho de de sa ne bit me fru ho so
0: se no sa no onye bi sa na se o ma ana wa da fu bi ata ne hwe bu mu e fi ro oni ni di bi opa
1: advisable enye ya yeah, I say it's not good sir
0: na me ni to chance e create a poor chance is who ana
2: the bottom line is say ahun di e
1: sir udi di wi a
0: ya
1: hu mu kama no ye ye ha na yɛde ɛsapɔne ayi kɛkɛ horo kyɛnse mu aborɔfo nyɛ saa o ɔmbi heat nsuohyeɛ nti nkyɛnse ne plate ne adeade ne nyinaa no yɛnoa mu yɛnoa mu mema wohu kuko mu pɛ wɔ aborɔkyire kwasi
0: dɔctor
1: sɛ nkukuo no agyina hɔ a ɛte sɛ aborɔ sane
0: ɛna bɛkɛyɛ so huhuru biane yɛde asuyɛsu a bɛte ase na de nkukuo kɛsi hɔ nomaase ei na ne nti ne mfiri gu fam
1: ɛnyɛse ɛna nsuohyia so o
0: hyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyeh ba e hwɛ de nsa akyi se ya ai se tuntun nam se ada se hwɛ gugu mu ata je ɔwo zika kɔ hwɛ hwɛ gugu fufu fufu sa chance ye lo dugu aze ba de kwa o ka se bo bibi ni na ye ye o sa no
1: nti o mu de su hye ene ofrum kum ye ha de de su nu no nti ye peniye park en chance ne didi wi a ye no mu
0: okay
1: ena omu de ma ko mani omu o machine aye wo didi wi a ye fra no dish washer
0: okay
1: no a park egum na wa loko na fi waso wo so ya fe eno a be no ensu no a na etugumo a de a bia omu a de ko no ba he ha de ye nim no sa nti ye pese avoid ya ye sha se se ye be no a enkuku no mu ye chance no ye plate ni titiu plate ni a edidi so no ye pak ni nyina agu chance kese mo ne de sija so na ya no mo amne huru e be kum time for da bo bia and so e bit na bo he
2: obi ade ba
0: okay
2: ade ba ko ye ya hu ni die no ye ne enkofo bi na ti ye kitchen entafre no
1: mhm
2: na obe hwe no e san se ye setin se ne ti no ofi ejana ho na
0: oba kitchen
2: oba kitchen abididi nti samu wa nyinyi na no oba obetima kari obetima fa
0: sa ya
2: ye no edi aba enu nti na ye chance no ansa na kwa obedidi no sa ye den ehuru so ehu se ehu aye kama nyesa ofa ya na wate aduano atre no fa ya na de ye da bi wasa ohuru so biko amu anketenkete ne so ya ne omwo ya kitchen no omo so ya ade amu haje
0: ntefre ka ho
1: ntefre
0: nye be ntefre
1: ntefre ka ho nti bo ti na se
2: ahonidie
1: se ahonidie eye kese ewo ewo
0: nye ntefre ne ka ho mo pa
1: ntefre mo nti ka ho ofu na e ka nom no eno so ka ho papa
0: ta sa she water sin bi an ba no
1: eno so ewo mu pa pa
0: boko ni bi gowia so saa
2: ade so nke ni ma se egowia
0: so so ni go ni ni ma koma ko
2: dia won ase Ghana ho ade ma ya twere store in cool dry place e ho ni ya ni go ewi ana de ya ntwere won sa ne wo
0: store inside
2: nti sa na eko e hadwe
0: eh Mr. Wo uti e no na doctor etchere typhoid ni suban ene ni ne ye ya wo ye wo de ne ho di ewo ni peduam na wo se yare e bo mi ene ma no de ye mi no me kra de wo de hu se wo ho no de doctor etchere wo ho sha se se wo hu because na me hu wo se ni pedua na jise bia obi ase bi na dwene ye ana wa bodam pe ana bibi ye na wo hu fili se bibi koso mi su se nyame de bibi ahye ni pedua mu a yare ne te se den ya e kasa kire adwene ne mo hu se no bibi koso ni
1: pedua ani ye koso de te ne se bibi a eye hohoo bi ya ko ni pedua ni mu a ye o de fen immune system no a omo bo apro o ni pedua ni ten bi a omo bo apro ten bi a se ade bi a enke ni pedua no ho eba ya ntempa ya behwe ni ya grip no na ya ku na firi ho eti

0: Number near
1: 0553333 9915 1515.
0: Mesremo yensha semfa ahonedie ntiten kwada ano sebe ya omunkunya sa typhoid bie yemfa ntiten kwada ni yipa school mu kanetete ho no obisa akra ni ya hwe more
2: re re wo mbumbo
0: re wo tini ehwe bia ni ya ya ni bia na ya
2: watabia
0: wa hru nsa ni ade ene ye ja wen mu nyina egu ho yemfa hunedie entiten kwada no.
2: Okay,
0: number 2 yem building kwada no immune system ye sa drink na baby brain no asikirim ko asikirim to do bia ko ni peduem a wo immune system dodo a ekuno brain ase enti awofo entie ni ye na ye no obi e kasa na o kasa e ne ba ne lunch pack aduane odi man ne di kosku chese sa drink ni niema eti sa no ko afemfiri ne mu ko a nti da bia kora ne immune system ne ofom
2: cuz gana drinks here to my may bia ne ho a sikiri ni
0: sikiri ko a
2: nti na sikiri ko a
0: na me kase osa sorry typhoid no ene yare abo bia ade a omu mpɛ na omu tire eye ade a enyo yare mu ano mpɛ ade a omu pepa eye ade a ede yare mu ani nyina ni je ho enti se ute ade a de mano a omu nya bidi na omu su nyini na omu wo na omu dɔso ewe ni pede anu
2: doctor na ya ma wo mfufuo bi na ma ba ya mu nkwai kama ma twa keke duro ni mo ko gusu ma ko die keke je ya mo ko e be ko da mi ase ko e duro ni se bi ya mo na o be ko ko ho e be ko na mi ene zo nya mo ko ase mo
0: na bi
2: enye ni sa se mo ko do mo nse bi a na o shi a se re na wa dan fure ka to nya peto jika kran ka
3: en ko se
2: wo se be sa se no kran
3: sa se mo on se ye ka aduro pa e wo wi ase ba ko a
2: mako
3: e ye aduro kese
2: na nso asase adia na
3: eh onse man kase aduane kese o si ye aduro kese enti time na ye no aduro
2: anopa
0: na yare
3: na yare enti mako akumare o pressure aba no gigi no mako etimi man kofo
2: mako
3: ye mako ya na nso se
0: obia tio ofese wa chese obia wenya heart attack
2: dedendia
0: che wuya nfie ni ya eye emergency situation no ansana odini bedu ayansa bia n first aid so de man no eye mako
2: eja
0: a ano o share ade mako ye ne se e bientin no mu
2: ne ya munka na no doctor bi ke ye cheche na e mako enye hwi mani padua no ntia munsusu ni mako
0: de waka ne tieti akase ye se
3: eye dru
0: ye nya te se heart attack a bibie ni ho no
2: se me ntwe ma ne manza
3: na
2: madidi ya
3: e ho ne asem no
0: oh wonya heart attack no emergency ade obetim di aya save no se wo be pe mako a
2: aya
0: aya ye guni ketrema so anan ketrema ase
2: le be wure ni pedue ni
0: e kwa pe e bie ntri mu mu
3: asase
0: ase ase free chance ase
2: ntri ni ye di makwa na free ti ye
0: ntri menya ne sa me di
3: ko kenya ni pedue ano e kenya no e ma ne ye
2: ye ntri
3: imagine
2: your bread say u di
3: I say e ja to baby na wa fe e ja nto baby ano wa fe fire service o be pede o me fe
2: obi tu tu gu dem a wase no kwa
3: enti da ohia fire service ni juma die no
2: be fere o mma
3: be fe no no mma enti se udi ni debia udi ni debia no ani kwa ti mko fa osa ni ba
0: yes
3: udi makun debia
0: ni nya patient bia kwasi na wase wa chim debia ne ho hihye no ababa wa o be around 30 years ibisa wansi bɛ biye ni wawon kɔye ne hu sise no wa chini ya onyadro nti na jwini na ye nse obi na ehye no nti oba menene tina se na mi bisa bisa nuwa na mbisa nse ope makwa na wasi ee mako wabi mako ti se
2: ape tupre ni
0: ena wisi ah na afya idia nti na wanti ya se so hu sise wu makwa ibi wa miyafrenu Allison Allison ena afi capsaicin nyema mienu capsaicin ena Allison wo mu enu na eye heat no so on enti se ko ni pedue no mu a e produce sa heat no
2: okay
0: na e biebie ntimu ni ade enam se heat na bent no enfifre special sese etew se be ya wo bedwo yes enfifre tiwa na inframa fa oho a na oho adwo mechanism sa na ye adwuma nti odi makomi sa na awuo ni pedua no mu nti de bia no ho hyehye ne sa meka kyerɛ no sɛ mema no aduro bi a ɔnkya makoni deɛ ogyae a ɔnsan fa report mma me ogyae die ɛho ahyehye no no ɛkɔ ɛnti baabi no ɔkɔ a nka bɛka se yɛato adu brabɛdane
2: ma sometime yɛtɔre bi a dɔkotafoɔ wotumi ka kyerɛ obi sɛ menni nkyene no anaa menni mako yɛ saa nneɛma nneɛma wei no
0: sa pɛpɛɛpɛ
2: yɛhwɛ a mako no a wodi no ɛma no problem bi but wɔnim tiɛ bɛka kyerɛ sɛ mako menni mako anaa menni nkyene because bi a wodi nkyene nso a ɛboro so ma ne kɔfa ɔfoforɔ ɛno nti ne ma dɔkotafoɔ wotumi ka kyerɛ obi
3: yɛnsa
2: fa number no ntwi dwa bi drop number na menkra nka sɛ doctor makɔ wurom paa kɔkye a pɛsɛ nam bi paa na mebɛnoa so mamfa mako mu hu a ma mako no yɛya bibi ani o nti wonya mako no mako no kɔm kakra wote na na apɛsɛ wedi wote fa akyiri
0: ao aduane a wodie no ade nti na wo enjoy aduane no ɛsɛ sɛ wo enjoy aduane no
2: without mako
0: me kyerɛ mu
2: abaa
0: ɛsɛ sɛ aduane no awodie no ɛcalm down
2: okay
0: ɛma nipadua no adwo ma wei deɛ aduane awodie no ɔhune mu nsɔ ne nsuo ɔmu ma so
2: mfifireɛnɛɛsɛ
0: wobabiaa
2: ɛtewokɔgya anaa nso anaato hyehye wobɛtumi abisa no mepamkyɛ so obi wɔ engine room hɔ nom obi wɔ hɔ ok na yɛne no ne yɛtiefoɔ nso so adwetwe nkɔmmɔ 03220835821 03220835823 03220835 84 Dr. Mayham wɔ ha nkɔmmɔ a yɛdi na nwumere bi a wopɛ sɛ wobisa no asɛm biara no a wobɛtumi abisa no maadwoɛ wodin baabi akasa fi ofi ma menti o wamiae mu anaa
1: ane
2: bɛɛ mfie sɛ ni
1: mfie bɛɛ biɛnsa ni
2: ok yɛ kɔhu doctor no ɔnhwɛ sɛ dɛn na ɛma neɛ saa ebia na wodeɛ no nyɛ ebia cancer nokora mu fɛsɛ cancer aho dabi ayiade yɛtu a ma diabetes bia na nyɛ diabetes why ok meda ase pii yo wosu bɛtumi aba mu bi hello
4: the nation kwese boafo
2: nipa ke yɛ dunia na
4: ɔbɔmpakyɛwa
2: ke case na yɛ critical o
4: dɔsi
2: ye
4: ma me 1 minute pɛ na menka dr benyaham ho asɛm ate enye papa ene ne yira anka keye do nka meko
2: ya misha
4: oh nka meko nukura sayo na meka ni nukura nko nto mpo nye shwe aseme yu tafo diya mwaka mwa sami enye me pama na dumbe bia doktor daya na mensono etimi di bi kwa chile betimba yume tume na mifu na hati mvifure ene chini paa
2: eee aseme
4: lab wa hospital mkwe mkwe bako 18 million bako 29 million omozo mwa mwe but ne bado kame hama hama lab wa mwe mino chese endu 300 cities mpo endu wa mwende mwa mingi na ano endu 1000 cities within 2 weeks na nyele kase mi chose ke endu wa mwende mwa ni na mwende ni asama ni yere kachere mi anu ene mina mini inti time for the now oka mwasa unu ehu ye na mabro basi mabro
2: wabre
4: ena pa ena se medamu okwa diya debi obwa
2: wena aso yonon su mtime na
4: mtime da wa mpushi mi ya obwa kuna ha akumaini peja ase uhumu nuhu su doctor na mima kwa tunite wase ene ngongwa se nkofuwe di mwa danse ifuro chiriba da midi ye mimi miya misha da ma nkofuwe puba obye ya ya misi nabi yare ude midi ye ni biyako da ame ma wungu hunti doctor ya misha wati mide de meka chile wari se mwa mkwa tinti brazi
2: chairman
4: onza mihiri nsuwa chile wa se white powder
2: ano
4: kutu nkwoko
2: Sir,
5: hello.
2: Hey, you fufu abas okay. You didn't be a kasafi.
5: You
2: ma me me no mean you.
5: Ah, me na 2018. You go to the chino sana sa sana sa na me chino. Then you go to chino sana ko santa sana o ma me di ma me tobi. You ko no me a say na me kan kan. Et me ko doctor ho. And I'm a man, a drunk, that's some kind of iron. You mean, and what a crumb, and look at him for me, standard movie. It's in the ring and the air, you know. You could put in a whole human in a cock. That's it, they are some like a cramp case. Then I'm sure I'm going to do you look at Eddie Dedicate.
2: You know, ayi na we ku tudu mu na ma mu ku ku ma mu timi unante a wonte na are ti aka aka do mpenu mi enu kase ani
5: eh na bo my mother send me ban do card ni ku ne card dan
2: ho eh na so wacho enu na ma ne san bae no wo ko ho ache eh sa wo content mu anka ta bre nka ya re bi eni ho bio
5: mati ya me kan ho doza ya mi shrafa
2: in show so ya mfa do twato okra we di ubi na afri di adanse o aha eh hello
6: Hello.
2: Yee.
6: Aje.
2: Mejusu.
6: Mejusu.
2: Mejusu. Mejusu. Mejusu. Mejusu. Mejusu. Mejusu. Mejusu. Mejusu. Mejusu. Mejusu. Mejusu.
6: Mejusu.
2: Mejusu. Mejusu. Mejusu. Mejusu. 3 3 3 9 9 1 5 0 5 5 3 3 3 9 9 1 5 do twato okra ne udin ba bia kasa fi o kafra wentu yen fa do twato okra ahanya san so amam fa sa abre ne madok kana on fa rapia na yen sorry okay hello okay ubia mai ntedo be fa no kra wa sorry yesu do be fa no be fa ko no kra sorry dok eh yeah yen fancy ho no mo na yebre na edi na fi yen ko Okay, hello. Bi anyi na so. Yenko.
0: Yo, na ya kan se obi a typhoid na se osa no oba erade ebeboa.
2: Small doctor.
3: Yeah, listen me the back count is any typhoid enko ah.
7: Yeda doctor me anwasi. E wo ni pa odi amaye no. O se ense ho yare. Na o sa ho yare a. Eh o so bonyi na che. Enko ho hia. Obi a wo enko a na wade. Nti straight for say obi a ma ne ko ho hia no. Onko doctor me hia ho. Na obebo ni ye. Se o hwe obo no a. Akra sima enan pepepe. Na na wotwe abo enhyira FM kwasafidie so. Jumadi a amanfo ahwe kwan a twen na otwe no afere ni braso jumadi e baya en se kese jumadi e no 104.5 kese fidi en so misramu ne akosi etiale na chi ne ente owido amanku o mu na metremu amakosi boafo ene eya osana ne da eto so enkunu mfie mpim yenu ne adu misia ene ene da no na oba kanfo nsa na no so a edi akoside wiye no na otwe miasa ne ne ebra da ebe yi eye mena da pa ade chi a ekude ntimu hye no so so obi opese okwanfie bia na ebra da ebe yi eye ebra da pa ade chi a ekude ekude eye kuda pa ku enu ade ba kunye me se jumade na bra so ntika chi wunya ka chi oba kache teacher fu teacher ni bia otie bia ene sabe wo hene kra otie bi ese ne nsema wo do ade ba no ene na dwetwem kra ene de de eda sronko ebi se nsembi wo unti da e wo hinfie ene be ka ho sem ne nsembi te sei ene de be ka ho sem kwa hinfie a yewra transia wo wo se ahenkwa no ebi tetere ni mu wo mu kra mfuna eso afo ebi wo nifa ebi wo benkum sankro fro fro mu se esadi we wonte da da bia wo hunu e wa hinfie si ira transia mo se mfuna eso afro bi hanu ye nkun hanu ye nkun na o ma wo nifa na o ma de sei o ma wo benkum wo mu de sei ene tie wo bete ho asem le afei ba ko shuni ye be ka hire to ho asem afei ye be ka ene ma be be so ansa no akra mpo mu te sei
8: ye ho aduma ye
7: ye ife ye de
8: boko
7: nso eja dom
8: is your darum ne am
7: wey e de nyako pase nso eja hu mo bo me hu ye pa no pe ife nyina ye ani mo ekoso fofofofofo akwa ba me muso asemwe enchere bia ana ye teacher fo de ye ti se o nkra ta mu se ye se kane no na onyakopo ba ni pa ma afedie na na bowa bi na de wo mapempem wa ma nyakopon oji hwi ekoso do wa akra se mo otin se e no kure na na e kan fo me funu ba kwini ase mo e na na no kan e no kure
8: mpanin fo e beto ye se anu wo ka e no ben fo pa
7: ben fem
8: ye wo fu na wo ma no koso na epem na epem e na fi oji hwi ani baby ani owo ya
7: eh
8: abofo ayi mfidi akwa owo ani babu no sem ozi na ko promo obe ye omo owi asem ni bi ka ozi no ba ko se den ti omo ko no ko ni se sa ada ni ha wo fi se na wo no mu afa no ba baby asem fo omo ni mfi no obe wo no obe wo ona che wo mbibiara What you say? Nah, brother, when you buy, and we go see the band be again. We move down there. We meet young people in Timothy. It was ready. Yeah, I'm planning for no canoe. Now the Bible so a fabi a kokakra.
7: Kokakra.
8: We go see the band be again. And down there, young people buy home. The band will be here on buy and we move down.
7: We move down.
8: We meet down there.
7: Hey.
8: What's the number here? No, I'm so. Ah. But I'm going to move to Tibiadi.
7: To Tibiadi.
8: Na omiye se owo na dada wono
7: sa
9: ena Adam suso kase waba na adine mame eno
7: hey
9: ena onso oye misa
7: Adam a preto biso
9: biya pre tu sa oh ya. Senka eko enimu anka wo suso kase wuna abo me wamo me anka mbesu
7: asem ni
9: kibiji se ehem funso a yenye ntum sense ebe pre tu biso afe de tosu mi eno mpani nyankupo umbe ni pampa na bone na mandi pa ni yankupon tem
7: ti
9: le nyina no wo ade bone bi di agro wo ni yankupon tem beti
7: e beti
9: na emum ye wo ma be ne beti mi e tenti ye sai ye beti mi na emum ye mpeni fo kan
7: e kan
9: e di che e titin de ye gidi
7: e gidi
9: e ne de ko ko ka wo che ko na e gwa mo mo be ni wo ti ti Oh,
7: oh,
9: oh,
7: oh, boy! Oh,
9: Oh,
7: atutujagufo ya akura mudasi
9: enzo ya nen adwunu mu
7: abie
9: ya ya kosku say from one san yesu ha standard 4
7: from one
9: from one and sana yesu ha freshens and the freshens nursery is started
7: freshens
9: oh nursery kakra na eko nti ne ne makọ yi se nge kwa na ndu o madwune to from as you are here anka o mbebe pa ache ede india man I pen a call sorry 7 mass english
7: history
9: and geography
7: asa 7
9: and nation kwada pa nema wo
7: musia baje bo ma chire
9: ne baje bo ma chire
7: se na kwada se
9: papa
7: bo musia french ni arab ne Chinese kasi wa open
9: option
7: abandi abase wa open
9: okay
7: which is french
9: french dey say what order
7: Chinese kasi it will free credit to few class 1
9: urban
7: and wa open and yen she
9: you go ya na I see you no bone ma eni yakupo
7: ntem
9: ti enwe ni
7: ndi nyawoma
9: da bi
7: no Oh, yeah, come here, Jedi said, woman, a brobby. I didn't warn your company, of course. A crammed I say, one or the abano. Say, no, ma,
9: David,
7: watch your word. Mammy Nika, and so, and my minion, and right, mimine, and in the cossier, what could your mother fun in a mom, yako, or monk a fra, and your company will show them. A crown, son, and a bacon, and my dinner soon. Fire call last week near a sea in our mind, a crown.
9: Na chose le de ya kan ho asem no nie. Wose abako sem kire se. Mama, otuwa konso.
7: Yewra.
9: Konfa nochi. Aye mframi enu ema nana. Ba ku de mpomponsio, ne de toso mienu edi sei. Ne de ya dia de ma, ya toso mienu ne ahweba. Enti mpomponsio na ahweba infantry trim
7: enti ahweba ne panin na mpomponsio ne
9: toso
7: ahweba de oyɛ ma yɛwura otumfo osetutu odikai na oyɛ mpomponsio ne ma yɛwura osɛi opokuware odikai ɛno enti nanso mohɛ ne so da bia da no nanan musa yɛ ɔmo de mpomponsio ne sɛi akra kɔso
9: tete musa ɔba bi ekunu wu a amamre bɛn na odi egya ni kuwa wawo no
7: ekwan e kan sei
9: bra ikosie ni kuwa no odi funanim kwa bombi luksu kran ma kwetu ntumba ku efufuo na afi kwa kudu ba bia afi na chese watu abo tuntum no
7: atunachi
9: na wadifufuo no dia wadibaba fie
7: abefie
9: afi kukuo suso esu
7: kukuo na suno no
9: kukuo nu na nea tetenea nu adu anasriba numu ni hosa dia
7: ni sa
9: inti wadikukuo nu shiwa chesa afi dia adu ania menu ama wano ya dintiti mu
7: simiche bio
9: ti afi dia
7: mepreme kom
9: nua
7: sede mu adu aniasa
9: ya di entiti mu
7: bebreka
9: hon sa wadibaba kama
7: anu ni amrika honi se okono okura wo ntini wo tuni tinwi no eguso
9: otuguso
7: otuguso
9: so abon tira
7: abon tira wo tuguso chese afa aya ne bia onfa ya ne bia munukom se asumade se koma dabi dabi dabi okura wo enti odi arefo
9: odi bia nim
7: anwo ko se na obi ahunmo bo nya se afa no be gugu chei ene asumade abobo ni hinu dabi dabi dabi samna ni de obi a
9: obi
7: bi aba na odi funa nim na odi funa nim na na onuanum na busu afo na dofo e kan ho su e bo anu nono kwa na su e bo an se be a ba ko ya ire ba chichire na se odi ka ka no kukuo no esu no abom ye no ba ko efita ba ko tutum e tutum no beto obeda na ni onye nu esie ho no e be mna sai ma me sai en kwa sie obi obesai de difu na besne ede munun besna afa na obeyi kukuo no ebo omu no oyi tuntum ato akona chi chese bafo ohumi a no to kwanta ya pai wo de fita na befie na wada kukuo na hwese na kraka eda wose to aso man ya miensa no so
9: miensa wose kuti bomponi frisoro be hwefem na obodi trinko nko nko a ekyere se obi asem yenkabi
7: yenkabi
9: ne yenden
7: yenden
9: ebo yitrinko
7: ekwo na fo nyasem
9: akra obo yitrinko nko
7: nko oba na kwo na fo nyasem ekwo na fo nya yasem ne yekwo akra yenkabi ukabi
9: ni masie
7: unim ekwo na fo ensem enkabi uka obe third person ibidi asem
9: ya kambom
7: na kambom
9: na wo wo
7: na na wo
9: yedene
7: ni na obe third person nti
9: after that for so dey say say kutre be hwe from sa ha mu otwe ni ahwe bonku mu otwe ni ahwe nifa
7: o mse say
9: after there o kan say nti obi amoni say mo man ba bia me free suru power be hwe
7: eh
9: obi anko awu o ah mo mo say mama ya
7: better phone
9: be bo me tin ko che my idea
7: my idea
9: my idea my idea
7: my idea nti bo ti
9: me me
7: da
9: me
7: da
9: me da me yin ho aye say mo yin ma ya
7: oh later for there nso nti say
9: o mo so
7: akrato so
9: obi afri ani
7: obi
9: kasa ko ma a che say wonyini
7: wonyini onyini afi
9: wonyini
7: obo ani afi onene kasa o se nipa ani afi ne kasa ye mu ne ni ye mu a che say ani afi a nye se oya kwada e se wode nani afi se wo fra ni akra to so mai
9: je to so mu wo se wo to ne matri a kire se
7: wo to ne matri
9: wo to ne matri a kire se
7: a kire se
9: je se wo kasa ama obi wo di wo gina obi anamu akasa kama
7: kama kama kama
9: ya ma obi
7: se ne me ye se se akosi ato ne matri je se menye ne juma die ma no wo to ne matri chese ama me tumi se menye bi nyenye ni juma die ema no atiefo ye so eso se obo ne mati ena eso watu ne mati
9: watu ne mati
7: e ka so bi abo ne mati dia chese wo kai no wo kai ne se ebre na so wo bo ne mati ne no na watu ne mati die e chese wo di tumi ama ne se uni ho onye juma die bi ma wo enti mu hye no so akra to so ma ye
9: bibia si ntwetwe e chese
7: ntwetwe
9: bibia si ntwetwe a ekese ayade beti me pre nipa na anu no hwesoro na uti aso a emfa wo
7: emfa wo nchio
9: ebi afuo mu na sika no ada to baby
7: aha
9: na akwada ho na anu no hwesoro uti anye na ukuti aso a
7: ebe kun
9: ebe
7: betwa ah
9: afi dia do nsinsu etimisi ntwetwe
7: twetwe
9: kese hwesoro boni se 90% igiran tenten a kese enyawo a efa ho nchewo nti bibia si ntwetwa na kese esi ba bi esi no
7: ansiye
9: ansiye enyani pa ebe do
7: di
9: hu ya no yi wa yi afri ho no
7: akra toda ye nan kra ye nan toda na si ntwetwe kese ona na ansiye
9: ansiye
7: na ko siam
9: na
7: na bo so nan mu ona na frichi na na ansiye se si ntwetwe no no to so me
9: afei de etwa to okora hwan ne ankobia hene
7: ankobia hene ene edi bi
9: ono na ohwe akire bia ko aba no
7: ko aba no
9: ono na hwe kuro no eso de ni pani na na eko yesi emfa yen ye ye nkosi yen na ngu kentem ba ku enyansa ejabi
7: ejabi
9: so ofie
7: ɔba ɔhema nkɔsa ɔhema ɔnkɔsa nti ɔhema ne adehyeɛ no te fie ɛde sɛ yɛnyɛ obi a bɛfa ɔhene yere
9: nede
7: wakɔ ɛnti ɛ sɛ yɛnya obi a ɔhene wo no mu gyedie paa saa nipa no ne ɛfrɛ ankɔbea ankɔbea hene wada ho ase baabi a wɔ bia mekyia wo meba anson ɔne ankɔbea hene ɛwada ho ase ebi a obia mekyia wo
9: ne na wohwɛ sɛ ne deɛde baɛ
7: akra medase medase sɛ wode akɔ na wotwɛ sɛ no ɛnɛ womɛhwɛ ɛnɛ deɛ no mesrɛ mo madi ka apɔ ne ho bi akyerɛ mu ɛnɛ deɛ no ɛnie yɛsee sɛ yɛwura ɔtomfoɔ trase a wobɛhu sɛ mfrasoafoɔ bi ɛkuo mmienu yɛwura traseɛ no mfrasoafoɔ ɛkuo mmienu ɛtetere ne mu yɛwura berɛ bi a yɛwura bɛtrase bia ɔtomfoɔ bɛtrase bia wobɛhu sɛ mfrasoafoɔ ɔmu kurakura mfra ɛmu akyɛ mmienu bi wɔ nifa ɛbi wɔ benkum na mebɔ baako din baako no a ɔwɔ benkum no ɔde abosomfra na baako no a ɔwɔ nifa no nso ɔde sɛn ɛne ne yɛpɛ mmuaeɛ mesɛ te mu bio yɛwura ɔtomfoɔ ɔte kɔkɔɔ soɔ ɔtrase bia a wobɛhu sɛ mfrasoafoɔ ɛkurakura mfra ɛtetere ne mu wobaa ne akasi anim akora woma akwa manko dabi ɔma akwa manko saa nkurɔfo yɛfrɛ ɔmo sɛn nifa deɛ no ɛwɔ ne din benkum deɛ wɔ ne din benkum deɛ no yɛfrɛ ɔmo abosomfra ɛsoafoɔ na nifa deɛ no ɔde sɛn ɛsoro ne yɛpɛ din nti mese nnɛ asɛm a wontee da ɛnɛ wobɛtere nsɛnkɛseɛ adwumadeɛ so afei dɛn ne hyeretoa ɛka hyeretoa a ɛyɛ dɛn a dɛn ne kunayerɛ ɛno nso yɛbɛgye mmuaeɛ no afei mpane se ahempankasa deɛ nanso ɛnyɛ berɛ a deɛ na ɛkɔ soɔ mpanyimfoɔ bu bɛ saa ahenepa ɔnkasa nanso ɛnyɛ berɛ a deɛ na ɛkɔ soɔ na ahenepa kasa deɛ ɛde ka ho bio no yɛ sɛ wabɔ nnyimtoma no agya ben ɛkyerɛ sɛ naano yɛka ntwɛtwɛ dɛ ɛse ntwɛtwɛ ne deɛ ɛse ɔwɔ ntwɛtwɛ dɛ ɛkyerɛ sɛ obi wɔ ntwɛtwɛ dɛ a ɛkyerɛ sɛ akora akɔhwedeɛ gu baabi wɔ se akɔhwedeɛ panim ako wɔ se atika ne ne nhema na adeɛ kyia na ato ntwɛtwɛ dɛ dɛ ne ntwɛtwɛ dɛ no kɔkɔhwedeɛ ba ɔno ɔnam ɔbubuo no o
9: aba yɛ ade sua mu nti mekɔkaa sɛ yɛleki no ntwitwɛdɛ no ɛwɔ ha sei deɛ ɛtɔ so nsia no ɔwɔ
7: ntwitwɛdɛwɔbisa
9: menti menka
7: yɛ nɔba no ɛda so a ɛyɛ nan 0 3 2 2 0 8 3 8 5 1 8 3 8 5 2 8 3 8 5 4 8 5 3 mesrɛ wo wobɛtumi afrɛ yɛ nomba no akora wobɛbɔ mu dena akɔ akɔhwɛ mmɔ yɛ ɛfa kɔ so no obi wɔ ntwɛtwɛdɛ ɛkyerɛ sɛ wɔ ntwɛtwɛdɛ kyerɛ sɛ afei kasakoa ɔbɔ agyaben ɛkyerɛ sɛ ahenepa nkasa nanso ɛnyɛ berɛ a deɛ na asi hello wakyɛ wan ne wodin ne baabi a kasa frɛ alo odin bɔdin
10: pato yɛfrɛ no nana poku no kasɛ sɛ asante akyem fidim
7: nana poku asante akyem fidim nana poku asante ahwem aha nana poku ɔtomfoɔ yɛwura ɔtrase a mfrasoafoɔ akuo mmienu baako wɔ ne nifa baako wɔ ne benkum benkum deɛ no yɛaka ne ha sɛ yɛfrɛ no abosomfena na deɛ ɔma wo nifa nso ɔmode sɛn
10: ɔmo nso yɛtɔ mo akɔ nsesena
7: yɔ meda se yɛtɔ so mmienu dɛn ne kunayerɛ kunawadie mr kunawadie e kas
10: kunawadie
7: kunawadie
10: ame pato so bia obi le wo no na o ma sa aware fufura ama na o na chi
7: ana e fa ni kunawadie yo
10: pato
7: ana ne twato obi a mebusa mensa mensa
10: entekebe no
7: wodi je ho
10: ah
7: dani chocho denu onjo
10: ah tetebe tese odi pako odi akoni aba oko haru aba oko haru aba ha
7: won chocho de
10: eh na we say so won tetebe
7: eda si eni e come off from la ni pa ne gbe che
10: do so beti ate edu
7: obati hello what you want what be you so aba fa from la hello Hello. Hello.
11: Hello.
7: But you want me to stand here? Hello.
11: Hello.
7: But you want him to stand here?
11: But you want me to stand here?
7: I'm
11: going to stand here.
7: I'm going to stand here. I'm going to stand here. Yes, sir. There is no one here.
11: Kunawadie.
7: Eh, kekwa wadie ya daya.
11: Kunawadie ya. Se, obia ni kunefri. Na wanye kuna ni enye kebushina sona na. E bono akwa ni umanji. Neto ni kuna ni ba e dasho wale. Nebushina na dasho
7: wale. Ene fwenye kwa wadie.
11: Wacha.
7: Edasi. Yetosu mbini. Dani shiretua. Wayo baani mbisa.
11: Adase.
7: Shiretua. Shiretua.
11: Shiretua. Shiretua na shiretua.
7: Shire, shire.
11: Shiretua.
7: Why you bantu busa maone makwa?
11: Shiretua. Yes, yes. Tua ya di shirebu, ya ya bu shirebu mdebo mo, so halao za fani.
7: Ayo, that's it. Where you to? Na was looking where you to. Eh, and police, I'm not paying cash at the. Now, so any bra, kumpa, echo him, to a base so.
11: Echo.
7: Echo for him, and cash.
11: But just what you do.
7: And police, I'm not paying cash at the. Now, so any bra, kumpa, echo for him.
11: Echo na yero.
7: Echo na yero. Edasi.
11: But then I met me na na way.
7: Unana mpacho watiale na chikakra
11: bache
7: nika kase ene oridwa menkudi ya mitrauma kwa sibu wafu
11: bache
7: so
11: uba ya menka mahi
7: hello fufu
12: ya
7: yes mwani
12: mshale
7: hello Esther ni
12: mefasa
7: original Esther
12: mefasa
7: hey dadi ya dadi ni hosi siya o Esther
12: Ba
7: ba ba. Da da ni ho. O ba na si da oni ho.
12: Ana e na ni ho ha.
7: Ba ni se. Ana pa ka sa die. Na so enye bra kumpa e ko fa he.
12: Enye bra wa kumpa ni.
7: O kumpa ni Esther. Da si. E si obi won twetwe da kire se. Ah,
12: ta ta da se. Asa kundi ya suno okaka ha no akaka ha okaka ha no akaka ha na yeso o won chechede
7: chechede edas ye chato se era trasia wo se
12: na na ni le anu le ni
7: so o try try
12: esaka
7: yo hun ani da ni kwa wadi e
12: kwa wadi e no e ye mo a oba bi ko efe na Abishani nyano na obogba na konhuma ene ikun abiye
7: na wadi oba bi kura wu
12: e baka
7: omu nyano ne abura konhuma
12: e nyano omu da so wa we no ife omu ja no di a omu mo na konhuma biye anko po nka mo ha na omu da no ba
7: Come on, from hello. Hello. Hello.
13: Hello.
7: But your dinner baby, I can't say free.
13: Hello.
7: ade ade osi
13: ne pato ode mo ama de nyina oti apri esu ade de esu bo na meka se
7: oti ho se na mko sku
13: an pato de bia oka
7: de ho de se de de abo am ye pa
13: eh no kwe pa
7: master ni master ntwi
13: master ntwi
7: ah ona ka che
13: mo ofi ni se wa na o part
7: so se o ka che mo se da chi bi o ri do ben se ntwi ni wo se yura
13: di o ni se fa
7: o te da ntimi ka se ne
13: ntimi pe da ma da o ma
7: a dia o wi do dia ba no and the one tia o ho ba kire o
13: eh wo dia so wo dia me a ntimi we ntimi se pa me kwa ma so de ma da
7: o ya ye hu se o tu fo transia wo se en francois fo e ku o mi o ni ba ko ha na ma ka francais ani mo sa o mo ni fa ne de se o mo ben ko mo de se
13: na ta mo ko ko ni me ya
7: Ome o bon ko mu ye from abosunfuna.
13: Abosunfuna.
7: Ome ya nko.
13: Ndiye ni die ngusa na bi ti ya ndiye no se mu asamu die ba ni bon ko die ndiye o se la abosunfuna.
7: Ne ni fa die ne na yepe.
13: Ah da o ma. Ani die so na me ni fa die amode ba ko pinti no. Abosunfuna na na se die o ka le tri. Nti me so ye die ma mo kon fa na ni.
7: Ye ko to sumi.